ba ishe go birigila da wala wa ba ho da wa wa baka magana ba ganyana iyaka.

suba dan zamanin ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamanin ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamanin ki wajen kyaro ba ai kamar ke ba diwa sarauni alu ina miki laifi ne na tuba ayahe.